Aiyo, thike lamma tulimi yano khamuni kona kira ka wa vele ko shon tela ka ni ma kona ma mulolo mi shona ko khala nyu anwa khili e nar mugi he ke khala ke mi khaga pa athu ya khala kan liye mkeno la la bulaka koni khala muthore ne ele wonni ngwa hukuma sulum paka va thikura ne kala sene ye yongwandi anyu ya eshe mbo babo akina likuru eshe ni kuwe ni hi ha ke no phanela ne masento muniwa ekuo nakale kala sa nakala muniwa ele onihimia we masimo ha tare kala sa simo ta siraya munatari hela we ele onihimia we amuiwa nanaka murere lo amukhalaka masiwa munona ekala se ele awandaya opepeya olala kuruwa ye ele hiro olala nakala mahimia ketu enikale tudu mawani ai upimana Nupo hele nilio ni masi kwa nope ndahu ni mniwa na rirhaka kwa nyeri ya ese zoro kati wa jornal na ntela nasional.

0: σαν να νουλά ο Τουρουάν σε τούβησα.
1: Όταν πάρω ο Τουρουσα, ο Λέλο Καμάνα, μοίρα κατσίτσα μου, χαρίνα, νιέτσι καν λέ.
0: Nsana ne kala sokla wera na madrika afero yaru ya nemana baliza ya bai ya masololova wankala wolipa ferro kololo ha o male na kala mane baliza ya bembenya
1: onkala otepa or karaka kamana onsana na hana nyeji kanle iremate chinchi nilelo nirra iremate bakana nyeji kipa chanka ni wira wira chineta bakana chotene chimanani haka wira chimanani haka upia holo wa hi otule ala kanle robinyo kanle jogador remoto até para o Apiha, ele equipa e a Associação Desportiva o Apempa.
0: Remarca muito a Mugunche, Tani Kuruna, Associação Desportiva o Apempa, Androva, Neco Matata, América Ferroviário, Onakala, Kereka, Associação Desportiva o Apempa. Namushi no mwina randova na marika weke tia marika soshpoti wa pempa tarova na sisa vararu wanosa marika nikuna soshpoti wa pempa riparu upehi ya mweneka na etirima orimpandro upehi ya nikuna aferu vyaro kwa voka nlevo unamaika mwuta marika ola wa sote Manuel aferu vyaro nakala mwuta marika Manuel manova marika ola wa sote amini marika aferu vyaro nakala mwambitikene kavale mwambahika apita di sataka junior sataka mpasa marika yudi vira yudi yudi wa marika morsinko na imar marika na imar aferu vyaro nakala ovira na imar na imar marika aferu vyaro nakala mwambasa marika numero 3 setiuti ovvero aiuti tutti ma marika che no quene alcuna ferroviari oh na kala mena ka marika bala lì a so sportivo pempo vira ma marika che no quene ola vado di carriera un po' arriero e campo e somono uti na marika neymar vena neymar marika va io compone per marika so sportivo pempa ridi so hole marika neymar a ferroviario na kala neymar passa marika che mulo pana no kala marika ola numero 19 o kala marika simon o kala marika so sportivo pempa oh vena pembenya e arriero e campo mono uti kush marika capitano sataka junior sataka marika Calito vera leto America ferroviario na kala ore paru peya wa so sportivo pempa ore America ferroviario na kala ore paru pe kumi America ola pe na ferroviario na kapasa America tsano kala America di pento America bento a ferroviario na kala kapasa America Ivan tropa America ferroviario na kala overa vano kolo America so sportivo pempa mwenye kurosh makwa America na prokato kwera kwa kan pro lava o mala kama kurala aishin tanne
1: ne roga chicha mukamana aha malana opela nye ekipanya Washington kipanga ka ikurjo theni
0: Roma ile liver empando pehe ya watemela wa mealua wa matrikelo abembinya abonyaka madrika ferro viona kala munyakurosh ferro na kala la airomela wa kala bonake kolo matavini wa abembinya
1: kweli ni raga chicha mo ara romela kwira kamana china hala minuto podu kala kumi jophela ula ferro na kala la omicha manje anko khala wote kene haja chicha bo khala li kipa ya association sportiva wa pepa paka na bahina wa mosa mbola kina ya usofere ni goal mo chabara chi hima shinene wi rahi ne hitame kan impela utemia ana none ke ni hukuno lelo na kamana cha minutu chinchi na lelo imuira kan lelo deji wa hilikana aha bo manana wakina o khabo iyo ituni hale uchuwala huluma mpira na pian ro khomoni
0: Yesanto mwenye kurushika hapa ni wehe mukhalo wakati uneta mkumano la va leta mutsopraka mpandro la wana lo maliheria kana mishinta no sa mosa mpromotese mutrese leta mutsopraka miloko miraruni miraru wa mpandro la wana le wa maliheria forna kalondri kawe ni asonj sportivo wa pempa masipa kumutra va kaitu shintana zaru zaru ukrata marika ulo nrovolo wa nikuna bembinya Rabona Madrika numero 11 Rajani magakiwa ha mwenyewe sogorosha Rajani ula Madrika Musa ombashano romelo wala Rajani na makomelo rimona wero kala ni puro ndia yavo ndia oria puro mpani na Madrika lohelo awe nukuru la Madrika loya nikele shoholo isa leo nikele ko holo oro ko Madrika kima kala mzoitu wa mpanta wa so sportivo pempa avo bola kana Madrika numero 11 Rajani ula Manyokurosh bani wehe Neymar mukankena marika abembinya mukankena marikole alikura pembinya
1: raga ole kanle kidensio ole kanle oka kiyeni timana kumaka vale wira omana niha ikurjo tena wira ekipa ya ferro vero na kala ni livre manacho kanle yote pa wapi hapa
0: rani nkoti hama ile livre mathaveni ma bayo pemba
1: Iyo kweli timana ikurjo tene ule chihavo bana none ka mwa para livre le pro imalelaya
0: atome le livre matavini wani kuruna son sportiva o pemba abona ka marika ferroviario na kala marika mozanovi ola kwa marika weso de Simon tona malda liver ma travel ma sonch sportive pempa amarika tukumana vale o teopiraka a tanamosa a kereke amarika tene ari mpandro pe haba wa grand area a bembinya marika Simon a ferro yona kolika liwa vale ole propria motion mani Nelson Valdez o kali heri yona motion lava masaruni Zakarias Baloy Zaki Dominga masaruni Paul Lafeto marika motion hopi wa ole Simon o bonye liver yele ma Yokumi marika kwa bembenya oru hola marika diyote yote rimpa rupe ya ula kurosh na marika na imare aika na makalobo la mpira matavi ni venya orovo lola esheni rani ya mwani lwa nivali na marika na imare wala apelo amuli pela na marika Simon na umaila matavi ni wana marika Ivan
1: ya ikweli ni rake amuli pela ila kamana ui rake wale wakale na imare ari ili kale fora joku timana kayarwa manana kina opela upanka ili kipa ya faro vero rakala
0: Marika Mugosha de Letos, Leto Vahimarika Ivan Impera Kumel Makoni, Orovon Yakamatata, Amarika Ferroviana Kla, Marcola Sote, Ivan Tropa, Ovan Matata Maricola Ivan Tropa, Marika Ferroviario Nakala, Ovan Marico Rusha, Marcola de Letos, Leto Vavata Marika Ivan, Ivan Marika Rudushaiwe, Okamarika Nummer Zoi to Bento, Bento Marico Motiana, Capitan Sataka Junior, Anukuna Ferroviana Kla, Oro Marika Ferroviario, Ferroviarum Punaka Sportivo Pempa, Malomo le marika mosa muta hala marika pera kamuloko pa ha bembinya basa amure tele ferona kalolola ro marika ferona kalo haki amure tambu sha marika de yote yote va marika nemaro na imare marika ferro viana kala ro pa rope ya wa bembinya marika makrelle de Simon Ivan Musa kula wa mwenye kurosh ferro viaru kato kuira marika la note pe shopolola ya pa rope ya wa bembinya
1: Rega chicha mo tapale urika rega khabale ha manana othene wi rafero ve aro na kala u bolo he gol vanu kinona mana o hancha wi varia mweto wi ra wi vara mru kinona mana vanu nchu wa din
0: onro ku marika amen ne blaka marika kan marnovi ola ti wege kan ro ku marika numero ola onro ku marika marnovi kan marika belito Pero tu yola rika maka wa maisana ne kuna son sportiva o vilankulush Wewe vinangulero kumali haka mako wa maisa na bavo ni antero kambaku umutrava emeru fara mpula yu mbara muteko wa kumali ha nukuru na mukani na nukuru na mukani na na miravo fara mpula ruholo marikuna sata sonjpo Diva haki wa ni kapita usadaka oro amane kover marika bembini mashiko mvindre over marika la haki marika kelo holo mkosha marika mornavi marika robenyu mashimpiro kwa kelo holo or marika mkosha mutlava kapita ni kuna sportivo pempa amane kona marika habembinya over bembinya repo pehia wa ferroviaro nakala marika mornavi robenyu dira bro legol matabini simene vindre wa be wa bayo musukula mka pana barampero la Emmanuel maine kurosh Remate la gente popolo la boniwe vale ni robenyu
1: Yo te popolo lo iragachi chamo ni presa o khalo stadio ile o totena non pela mpira o holo ma ni iragachi chamo equipa faro ya rona kala iri yo te pau holo li yahina mo ma depto ka impela ni kasuata
0: Yesa pero hintera bakani ma ha o morishana marika ola ferroviario na kala o morishwa kala marika son sportiva Oh, weso. Oh, pempa. Runa marika bembinya. Mpandu upeo kalebo na marika. Anukura bembinya kapita u. Oh, murantele na marika laksi. Oruhonbo na mukapula ola mabra mpira Manuel. Ferroviari. Oh, nakala. Mwenye gurush katuro kila koholo mpandu la wanali. Oh, kato kwa marika la mpira la wakolo malakava. Nihikuwele na kata. Nihikuwele hata egolu.
1: Kwa mana naro kwela kwa jina hala na nelo minuto ninyo jinru kala cha winteria jinru tepa chote pa uriri heli kampu o matapwe
0: Lena na kula ho kampu o matapwe na kala porto mayaya Ro marika ferro vyao na kala o musu kulo holo manele tulina marika son sportiva o pemba O marika bembinya o na mwishu numera kumelo makono holo mbonyo esi matata Ala marika ferro vyari o na kala O marika ferro na kone padu pehia na mwishu numera yokele vonyeye vale Yokala heneta sana mpanto lewe mwenyewe so kurush esheni rane ya kwato I would pera 10 makono mata mata amarika ferroviario oh nakala marika la depende na benta marika ferro kala omale ko holo hori pato pehia marika so ferroviario nakala olo kala marika letso vera letos amanya ko veto hi moro holo amera balo nai bon kala beta la ferro nakala ori marika mose kula olo 10 makono mene kala mata vini mazon sportiva oh pemba mwenyewe kurush Leon Rocco Hollo, Pembinya, Onkato Kwe, Rompela Perola, Amanle. apanya um ponto.
1: Apanya um ponto ya rukala um ponto ni raga chicha mo yo kala ni yo ni kurucha ya kamana ko khale fasili leno minuto cho wanja rapaka nava ni mona ferroviaro na kalote potete belia timala ya rukala e ponto yo te pa uteli heli ke pa sa sa sportivo a pempe
0: esa na marika bembenya mpela ro kusa mpako she mutepo mosa wera na mashisha rode ke ferwa mpula ya mushinta bale a roho pempa metepo so operaka weso metanda miraru ubeneka sa permarika ndikunla na kaka kali metepo piraka metanda miliayo yeso permarika motra marika so sportivo pemba kan patani kurushni wehe mukalo wakatheta mukmanova mutu sa piraka mpanto la wanali muso piraka miloko misheshe kale 40 minuto mukmano hanlomala odikano ona kala porto mayaya makura lomali asuwelane okala wera tokotrika bar mission tano sa pul regional north weke sa mesono mi robonya kan marika ola mbra mpira ivan orba alukrun la na ferroviario grega marica aso sportivo pepe mais marica kuna ferro na kala mane kon marica olo muka pula manuel marica ferroviario na kala ova ni manuel marica ferro na kala okum ya kabal marica kuna bembenya overo la marica di ivan urban marica ivan tropa alukrun la ferroviario na kala overo marica kuna ferro na kala ore ba dope ya wa aso sportivo pempa marica letos avera letos avera letos a musa kula ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya manya kurosh wale vakani fara ona khala ona kola mathavini wa bembinya
1: ni raka yo khanle le to je khanle o khala la nru wori ri ya kamane ha ba manana o thane o phela un hela ule khanle mpira nga vetani ma je khapanka le chommo o khanle o shukuru o khanle ivan ni kamana manana o thane ha bo china hala ba nonye je khanle minutu chomba la je nro khala o wana ikuru chine na nya ila ekipa ya association sportiva wa pempa ni ila ekipa ya ferroviario ona kala
0: matani kurushika pela wera ndikere masumu studio wera ni wore kuru wela mpwa malaka lanla matani rashaba kapela ko dikere masumu studio ku wela mpwa malaka lanla ko dikka okatse bakane rashaba kasane

0: Também te queremos agradecer a nossa mãe, a administradora Tina Caroa.
1: 18 horas e 16 minutos. Essas horas eu rio de minuto, mloco. Nemitanamo, se solica na sene, vano de minuto, mloco. Nemitanamili, solica na sene. Na uria na oratowe, begi shali, mavano, oyariwa. E distrito ya wakarwayo. Lelo nituna opahereka ni masipu ahu. Ovrikana sa molumo patani momu studio ma radio Musambiki emisora ya wa provincia ya wampulayo. Masipayo kala enrela wasu ilihana muncheno tepashowe nale animuiwa RM emisora ela ya wampula. We okachu lava nituna Nere sai baba, wawira ni hati hetu. wawira ni hati hetu, nere sai baba. Nere samayo. Nitukule nlaka na huu, na rami wawana munchene, nisuwele ihali samawani. Uhiu lola wa olelo baba va niriahu. Masukala we ana munchene yawo tani mataka arami yawo tani nihule la kutoka thi do nintuna huira ni hinati nere nere ka sama nere ni uriana ka nikuruna erena vinyaka babo ni mtukuleke arami ayo lumu pushurura mtuna omliala mtuna wihai

0: kina kuirwa wira nkimpi ha otewe ne mnahi wola ngaya kai hali
1: salamu kai ki hali
0: makani makani ani mwira maprosheni nsina
1: washibake mwira ona maita ona mleheya
0: ah ku amwira na mleheya ba
1: ayo
0: mano nkahaya kena mlehele ukatula ba enloka sa upivi
1: masino ah kena ona sa tome enloka sa no de pahe kina ona kutula sa kumatra
0: ayo Masi nyasi nisi kumaka mo ikute ye.
1: Masi ni kumabahi.
0: Haloko iwo kona atela wali wa hoye.
1: Masi anapo elela no haloko nari.
0: Ayo nakale puri.
1: Masi puri ginaro ya hali wa sero hiba jere anto.
0: Ah lelo vake nati.
1: Nari.
0: Ah ngaya ka isalamu.
1: I am going to go to the house.
0: Ah, ku, ah, bahere unyala bavwa. Nsina na andiwani.
1: Masimi nsina gini hanyo mawisi siguriano. Mwana Carlo.
0: Ah, ku, botra mwana Carlo.
1: Ay, masina edinya likino, patero varo lelo baba.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Ayo.
0: Oh, masimi luko, oni kaliheria, oni chalia.
1: Masimi hala muluko namiko shukuru ladu.
0: Ay, mai, si, so yete mretele. I'm going to go to the house. Apa palau, mo panyaka rihela kabab bani bari pelaka. Kaka hiale yohano.
1: Ha jinni de de kawi de yo waya.
0: Makani makani sinani ni mira ma proshen.
1: Ya no faustir sen wario manu de deli chua. Niru alfa de ni mira na tukuan na ero na mukuo.
0: Ahe kahaya ka wana tukua yo.
1: Ora dogon majibakan bakani tu hiela yo repel kislen toratu yo.
0: Ai urajo no makani makani atu antakula kasai sai wo niku niku wapia ka wati sio no ni mo ni kama mara
1: lo ba he na shaka antakula no kan no kan no ka no no
0: ah
1: ah ni kula na ka ngo ba la isa ka no mo ni ho ba he na ura na kutu ha ra si ho
0: ayo
1: ah
0: ah ya ya ba he makoma so amatani awani
1: ni ya no ra kin na gela mara kala ba Akala nakal wa sheril sone felicio ja felicio hania abima anam chaka woteni to
0: ayo hini ashukurela
1: pia nako kwa tapo kwa tapo la kaji ni yo
0: ciao ciao

0: akhala nira yalo hakabale ana mbinya ana mtima kaza kemuntu no hula mkhora ekaro etaka mbije makobeke kaya katoko ene hali
1: ile li akai ile li amano
0: akani bakani ani mwira wensina naya
1: ilaru sente de mera wanda wanakwete no tuli shema kapusi wan karampa
0: wanda wanakwe endra wanakwe ko tuka wira lelo ekuraniela
1: la tawabo edeleshe na mithili
0: na mithili na mithili
1: na mithili
0: he mazingaya ka loka samna mithili mendera au himaka sanana anushava
1: ye na mithili mon kiwale ote pa mun ore ramuto ke khalle ote pa kiwale thomo
0: ayo he ambekelele mwatani wani okala kunyato okala wani we
1: kunyata anyo na mithiwe la za
0: mombakelele mvahe makomaso
1: salamu za pa jekina pa jera mar kala karmen manuel na na kaspiriano dulce kriste ana tiu amene wanra wana khanire ko sia tu na ti yani khrampa na mara kinna vetelela
0: na
1: tu kala antukulla la ke hala salamu
0: ai mai ni hiano ni ashukurela na pentela ora ni kula na lelo mluku wa kali here ko wani yo
1: ka
0: tsara go nya a tsara ba kgole va ntomo hera sana nka haya kae hali mwatani
2: ya ai mwatani ke ni le le bonto
0: wani
2: na salama ka wani wo amana
0: ana wo akumi
2: aya
0: ale bale an le chandreri hanabe yore ri haya ba lo hiula
2: ai ne ka pe mata ba nan pa thiwa
0: ayo ayo ku mbere ka ne ba khani ba bo nao Ai, kenani hera ikovieyo.
2: Ayo.
0: Masin kahaya ka arwan sinana yasheni.
2: Armina Manuele.
0: Armina?
2: Armina.
0: Carmina, Carmina.
2: Manuele.
0: Ahe, vonto ko suela wiwa.
2: Masuani
0: wo ashina mane akumisa.
2: Wani na shina mane akumisa.
0: Vale, owani wandra wana kwewe atuwa pia ntokone makari pia ile ira yayo katule vale. Vanni kilati wani roleni wa wabisinya ro twela ro tekula.
2: Na inkalati wandra wana kwa ri ampeli ya kama tuvento ba nkala wandra wana kwa nkala wapi. Sawo vane ni ile liya baba no wapata ni neva babizenyu tena ile liya baba.
0: Ayo vanni rera.
2: Ni rera.
0: Ayo.
2: Eh.
0: Amabe kama kuma so ahalu awani.
2: Nto yapa tera kana maha yakala baila recente wanda wana kunno kenra ke mama ka italina usapiu roko rakati yalino manuele na amara we kenna khomaza aroka ameya ayaka ansana were yaba naona masoso
0: pani ameya ayayao
2: danona masoso
0: ena were sheni
2: makuba moya taka hane mele jotere ayya
0: ayo
2: karo ga papa ya konsi ya tu namara ya papa ya tu namara lama ko feli ni mara otanya ke akomata akala mabizi nywa ka pa hotane malo ni shedi ke wanda wana kwa ni toile ke
0: ai mai hini ashukurela ni mpentela wera mathi ayo la nono wera mluku ompanye shikali wa kuvea
2: hapo
0: ai mai ni ashukurela chau chau.